0: nanzizo kwanapo tatu na mapindi kumi na matandatu. 13:16 a terceira rádio. Kuti ntokozi yatu nkabili mira tukona kuti halipo halipa ntokozi customer kwa tendeza. Ndife ngondo wa Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika machibesi adidi.
1: Machibesi, machibesi.
0: Machibesi adidi mai. Chakutoma titomezi wana zina mumpu nkazinku.
1: Zina mumpu Antonia Carlos Beni Mbawazi.
0: Mai Antonia Scarl Beni Mbawazi. Mukwa vira kuma basa nyumba mpepa Radio Msambiki. Programa kucheza pa ntokozi.
1: Munyava Centrali, entra de Bacia, Duzi na Bai Chakwamba.
0: Munyava Centrali, muindikano Bai Chakwamba. Mwajiro watana majibesa nsiku waliru kwenye kumunyava Centrali.
1: Nakiwa paro geja 23 zora, soto kwenye telefoni, giri maso rongondo.
0: Mbuya pata ginyo za kalonga kalu, ngafuna chako, safunika pirira.
1: Funika pirira, nisipai.
0: Maona tu. Mai Antonia.
1: Bai.
0: Na kutimba zinjimbo nzizuna kusosa ntokozi, tomani kutipangani hapa. Na kutimba zinji nzizuna kusosa ntokozi, tomani kutipangani.
1: Ya nga kusosa di, ningana ini deja 23 zola, ne gona kwenye.
0: Aha, mwachita pinga, mwana mwapita?
1: Napita si mwongwa nipesa.
0: Tipangeni hapa, pakati pamhoka ya nsiku wa leno maivye, sasa penu ngabi kufunzi sana.
1: Mhoka hii ndi kadabiwa pangono.
0: Aha, na chitulo tae.
1: Sarabiwa pa ngoso, ndi kufakweni kikulongwa, nisi kuipanyai po ntu wakina.
0: Aha, hapo tendeni hapa, tinakobiri za kulonga na zomu ntokozi. Muna zipitirambo pa mapika penu ngabe.
1: Nata tipaseni panangu, tinapikwanisa panangu ngabe.
0: Munga ikwanisa panangu imu ndi mwemundu wakumalisa. Munga ikwanisa imu ndi mwemundu wakumalisa. Mbuya ngano?
2: Mbuya.
0: Anati akale wakumalisa, anati akale duzi wakumalisa.
2: Duzi na wakumalisa.
0: Duzi na wakumalisa, tai?
2: Aha.
0: Apo.
2: Tuko kalira baya sula ya za tuliremu.
0: Ah, mkazi nkulu Antonia?
1: Bye.
0: Tipangeni hapa funati ziwe zina ya mumbu ya vovo mininu.
1: Zina ya mumbu ya vovo mininu?
0: Aha.
1: Zina ya mumbu ya vovo mininu ndi Sergio Domingo Juanqui.
0: Oh.
2: Aswa mkazi nkulu aswa.
0: Aha. Ife kabu kukule mwani ngabi na kutimba zingimu funapite pantokozi. Tipangeni hapa papindi ya kumala kwa sumana na kutiletu nsabudu nsi kwa zulu chana ya mbanda mbana. Imingu njira zanu bukira lero mpaka mangwana za tukazi.
1: Lero sabudu njiripano banyumba bano.
0: Uhum.
1: Kuma ndase nsena kwenda vijireja dondo.
0: Uhum.
1: Nakimwana kwenda ako kuma ndatambila menina.
0: Matambila menina?
1: Ndatambila menina, talambila mzukuru.
0: Matambila mzukuru, tae?
1: Ii.
0: Nkazi bao maibatina?
1: Ikatani?
0: Nkazi bao maibatina?
2: Awa, ndi nkazi bao, nbango.
1: Ndi nkazi bao maibatina. Mbazeo, nkwata, menu izisteza.
2: Ndampata sumana damala.
0: Yombo mba wange na mbenembe basi, parapara mbenembe kumsana.
1: Nako mawene panangwa safuna maningi nyama, nakwa nyana ukoka kwepo.
0: Maona tu, makolokotu kuna iye, arabwera.
1: Zigandu.
0: Takuta, hapo tendeni.
1: Atumanange na matepa, hini ndiripano panyo.

0: Kuzi ya tungabilimira ngabe tukono kutalipo li pantokozi. Ndife ngondo radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibese didi.
1: Machibese didi ya muna kuru machibese didi.
0: Machibese didi mbuya chakutoma tutomezuwa na zina mumbu.
1: Mukulangana inepano Lukas Bazeru sadzika na nyoka nervoso kwa waposhi disatifu nye mapasa.
0: Mbuya Bazeru yo kuziwika na nyoka nervoso. Lukas Bazeru. Tupangeni nye mapasa machibese ya nsikwaliru pachiru watani?
1: Kazi changana nkazi nye mapasa achira mwadidi mweni. Tukupata ure ure nkopi na nkopi ni kusofala kulitani kwepo.
0: Ready nkuti ready na kutifeti sadzua kutukundi nangu mbuya Bazeru ya kufa mabasa nyumba mbepo radio Msambiki programa kuchaza pantokozi. Jipangeni hapa mbuya Luka pakati pamboka.
1: Adawisa manini dikazado yuwili, shikazado isha adawisa, badzara tazawa adawisa.
0: Adawisa, dai.
1: Ule akita spenda, kodi banja yifu, majensiri ni mpadaba ule kwa dakwa, nisipa tau mwanaki bishpeza. Agora munga kitate kwa aruma kutu, aurambu ye kutu nitu nalibu ina, nalibu ina kutu.
0: Asembe yo no, asembe no, nimbava no.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Kozi mapika ni ya muna apitira
1: ngabe
0: takuta nikakawa ndi mwene longa pili pinezwewe
1: ngabe mbuya
0: tendeni hapa papinde kumaa kwa sumana kukilero nisaburu nisikwa zuri chana kwaanda mangwana limi njirazana kukilero mpaka mangwana zinatikali zipi Takuta. Apo papindi ya mwenyekiti kuna habari na Shamwali na Nsenseneka kuna nani pakutoma?
1: Pakutoma ngwani wa munakundi ya spiri shiwangani mabasa pepo.
0: Makolokoto mbuya?
1: Ya ngani wa refinifu wa kaimanungu wa kwanga.
2: Takuta, takuta.
1: Kuna buwangu na mewanga nita Luigi, kafanga mkuru orga bilio, malita pedra kaimanungu wa kwanga. Nafodu wangu na anangambo ya Lpentina Luka, Estefa Luka, Paranta Luka, Kwela Isaliki Luka, Kumirambo ningabayangamu Pizitu Bazero, Ziria Bazero, Kristina Bazero, Matalini Bazero. Nafodu wangu ya Joe Shpangura kushimula kema nunga kwanga. Kumwela tanditu kushimula kema nunga kwanga. Nafodu ya Joe Shpangura kema nunga kwanga. Kumwela kumanchiri wa nzanga pidepa pindiwa mulu baba.
0: Takuta mwakumalisa longani poto zinana mumbu na kulu kuna vire mabasa nyumba mpepo radio msambiki programu kucheza pantokozi
1: Ine Lucas Bazero mara nisagirika malingi na nyoka nervoso ulirapawa posti msatifu nye mapasa kwa maringu
0: Uya nyoka nervoso ulirapa nye mapasa maringu pitrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto
1: Kikato bia Sergio na kuta
0: bia Bye bye
2: Kwa Sergio
0: Boya.
2: Anza Tansena da winapa ama ponyero credit 50 metikaish kada mundu. Mwana mamuna nkulu?
0: Oh, pepe ndipi nafunika.
2: 50 unachoveka na?
0: Oh, nikubiri ya kutubwerani mudzaoni ne. Hapo unakuti ntoko zatu ngabili mira mbuya. Tendezani.
2: Hawa ndi wasala wasala.
0: Mule ndo hapa ndi wasala wasala.
2: Mwaza mwafika machibese didi.
1: Bye. You should know, I'm going to go to the park.

Suleko mumbo kuna mwene mumbo wenga didasia. Ndodenja Vicente Saiva chembere mwanawe. Ejishwana kuitashanu makumatatu mseso na mseso mtandatu. Esinkora zi 36 minuti. Mushtia.

Achikati tahamba mwezi ngomuzi mukati mwana mangwanani mavision osabodo. Ndakuti mwashalangalira mazina omiti. Mazina omitin akawanda. Kuna mtomvotin, kuna mudya mphondoro, kuna mpimbi, kuna msharaj, kuna mtengeni, kuna msokosa, kuna msharajin, kuna mtengeni, kuna mtundururu, kuna mzamera, kuna mtundururu, kuna msharajin, kuna msopotio, kuna mkosho, kuna mpimbi, kuna shingoja, kuna mdangwa, kuna mudya mphondoro, kuna mjaka, kuna mtondoji, kuna mkubengwa, kuna msopotio, kuna msharaji, kuna mshototo, kuna mtengeni, kuna msonjowa, kuna mshangoma, kuna msambanyala. Mazina omiti akawande vaputani. Kuzote ngosaka joe rinyama, rinu tatija ngali. Kuna nyenje, kuna gupa mkupa, kuna nyamwewe. Nyenje ingajina kulira, yanguva yuku vikira miti. Na kudalikun, vantu vanutanga nukusaka sira kuna matema. Kuzote gupa mkupa, nulotanga kukupa hira. Zwe kukuti, nomukeju, nijotanga nukudia maruva. Nyamwewe, nijotanga kubuja mabako. Tinoziwa kukuti, yanguva yoshirimo. Kuzote shiri, njita tija, ngukuda kukuma kwa valendo pamuzi. Kuna nshike sera, kuna njia tohe, kuna mahiri hama. Shiri njita tija, ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi. Kuna zizi, kuna hokotora, kuna shikai kai, kuna funshi,

0: Apa tin mo shibaba shota kada sesi na?
1: Sina undi njwa mpondo kusi se kwenye mpondi. Ya mshangomi chuko utanga ndiru panu, pabira panu hapa, nipona pana shwana shangu shwiri, agushi, shwana agushi, na shisei shwana agushi. So mbrusa kenda mkwangu kuna mangu na bebangu, maendo na mea agushi, seke mpa bobe, maendo na agushi mpaja, seke mpa vashiremba. Na wafuiti, Fernando mmemisi ngatambi, Antoni kashiku ngatambi, Jake ngatambi, Stine ngatambi, Ndokwana ngatambi, Stine ngatambi, Pune ngatambi, Zee ngatambi, Jake ngatambi, Mkwashara ngatambi, Shungi ngatambi, Stine ngatambi, Majadu, Mroji ngatambi, Yashiri ngatambi, Yadune ngatambi, Yasiro ngatambi, Mendrasi ngatambi, Yashiri ngatambi, Yashibu ngatambi, Bonezi ngatambi, Ndikada kubona shungumantara hunde mmazona, Mavizini kukonzo kuno gani, niweza ya kandisa ngatambi kwa vizini upo. Kukumatondo chini walio majikonyata, mwela, baraka, abonezi, resi ngatambi. Awana mekumalia ngatambi. Ndo wisa kuno kuna majishamwale. Patrusini Antonio Shigaramomba, mzika maningi ntiko ngatambi. Tiwalmando ngatambi. Amisa nukandikapu tengese ufu ngatambi. Mashamwa kubatina wana basa bangu. Ada kubona ndiani shwe nkipa turnera no babasa pano pana sobetu ngawatambe mweni ndiani ndikada kuona solvera ngawatambe ane betu ngawatambe nyaduma mfula ngawatambe ngo majishamwali ya mwenisu tikada besana besana naona tikada kumabona shikoli ngawatambe so shikumbi ngawatambe mbulusa kuna wate zwe wangu ndona waluishi ngawatambe na ambiwa nyamuja ngawatambe mjikunyati noo nyata shire ngawatambe nyata rosita ngawatambe Ndo Josefa nga tangu, ndo Beto nga tangu, nyashambuka nga tangu. Mpinyakwenda nga tangu. Kuhuwesewa haki anoti uwandizwa kudali pwende kubileketa para jimisambiki. Nga tangu, nga nama nama nyepe, nati msirano nga tangu. Kwa mkundukuya nga matuta mwene anoti shkutari wa manshi. Kutishi buya kudali kurati. Zina ndi nishuwa pwende kusika mwene.
2: Chonga miti unatambisa inasa ndi msukuru. Kawasavia shera msukuru. Kawasavia bichu ndi hama. Numkati wake kondo nga gariwa ushoni ni kufabriki upalato. Kawasavia wu zimoa nukara mnyafa yo. Numchumayo suwese ni wanawake nga gariwa ushoni kondo mnyafa yo. Aninga kangano niwo wese vanundi ziwa vanundi zwao matiwa marongu munu unika. Nini ndini suwese ndumu mwana wama kwengi. Achana ngigi su hobwa zia hobwa tolemba kujiha kuno ini. Dinopangira wangu wewe wanodawa kupata hobwa hobwa jinesu. Makawana vishwaria mudumaicha basi mangwa mnukanda hobwa jaka gara maningi sheyo. Mnujuwana jiwaru hobwa. Ndiwari ndivishwe.
3: Fakanaka kusuti uga hisa dini bonori guru kudai ulo ni mfamba.
2: Uga hisa dini bonori guru ni mfamba unita na kufamba. Vanangati gumba lina ulombo. Wakafamba zie waguma pa msipo mundu. Wakatu guma upo shtebe, uto jensi wa sukshoni. Nuhupi ndepo kwenda kolima, iwe wewo. Untudi wa nanga, nada, tusuka nyi odea. Atifiri kukala sebu dea, ngatende ntesa kwenda kwa uto kumbira ubanga, pundo kwa nipana banga, danga pana baje, uto kumbira ubaje. Anda waka guma kuma munda yo, mnisi wakanyi wanurima mkweza. Maningu sinurimu wa kondoyo. Kunurimu wa mafunde, mabonole, kunurimu wa nyimo, manduwi. Andao, wakata kwenda kuchicha, cha kwenda kukura mabonole. Anda yuwa hundika na kusana lako, bonole guru pondopo. Uto sana pondopo peke cha mwena, pondopo nangepa mzaya wakato gumepo, undiko chirao hili. Andao, si mwena chia chine gala mwendo atende ni bonole gurulia. Kunangepa hili, mfambi uwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini, kudea unulisho dina. Au hi bonole guru.
3: Wakana kangapashwa zina?
2: Zuzendi mwana wama kwengi.

0: Nzeru Mbawidi
1: ndi ndima inapasa mphamvu uthambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa
0: Misangani.

0: and I cut.
1: See, you have a cut and pira.
2: Nyaku gamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidimwe nkalamba.
0: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipano palemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi sene, za pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndimumwene, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipi na ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu. Nikusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Kopeni kopeni kopeni muzimwanu maru kufika nzizo mapungu, tamangisana na piana, tena mpivesese mwadidi, awa likuza wafesereni.
1: Ya, kwacha kunja, kunja kwacha, nita kakwani pa nyumba wanamuna nsali ngalamuka. Fanyito kujabala jabada kano kwenye siga samoto pa nyumba. Mwita kakwani nawa tipu ngapeza, tuma kuna prepara pa ngono. Mayanyamina, mayanyamina.
0: Ndao, ndao.
1: Ha, kunja kwacha uko.
0: Ndugu ika kandiri nyupa moto mwende mwapisa mimbara.
1: Mwona. Tango nzizuni mwende kutondola kwa kashaya. Nisa chipata mwalidi bi.
0: Ngabi ni ndamara. Masiku nda wachabambaya.
1: Mwakabamba kwa wachabambaya la.
0: Pilipa tebu rapa.
1: Mwona. Tango mnafema mwona fama mwona mpamfu. Teba chinchi na njini nguja.
0: Wa. Kwa mwona kujewe.
1: Ungakala siya kuja meshu manungu wa meshu. Che.
0: Ngabi kwa mwona kujewe. Ndokoni mpapo ndokoni.
1: Fenda
0: kujewe.
1: Teba tamo kujewe.
0: Pambani mwalidi.
1: Ya. Salari mwalidi pa nyumba.
0: Tapiva tapiva.
1: Mkandurila mkadileke yo. Sina maluja na zatimato mfuo bano hapa.
0: Indi sazi wana kedeleki niwa.
1: Uwa. Munafunza na pialamba chima muvizinyo. Ala kwanza kuna ni kedeleki. Sina mesho.
0: Imo pinendemo matani kusia mwele langaniratu.
1: Mainada ndaona kwa mama seba sabweka sishiri pano. Angama timizo wafu nafiki kukono mkoniratu. Ante maluja mtima mfuo. Ngabe peza.
0: Sima iwanu.
1: Nditepo. Mwenda kuna.
0: Stendeni.
1: Ya, mkwenda kubasa kuna. Panyumbamu mizwala nsiku zonseni, hundi sesa afika. Hundi dar sesa afika. Hundi dar sesa afika. Tiapa sasuku bugeni panu kubasa. Inangumana kunyumbu uku. Inangumana kwa mizwala. Ngapi ni mkwenda kuna. Maina siku zinangu masiku pilonga. Waa, nada.
2: Odi. Odi, nina.
0: Bani, mama, mai.
2: Haa, nyanyamina
0: wadogero atani. Tadokero penimu.
2: Haa, mangazi ya kwa enda kubasa.
0: Aenda.
2: Haa, ndi kapuzua nzizunu aenda.
0: Aenda.
2: Mosiyambu pinkuche.
0: Mkuche ulipo.
2: Pasempa ngono. Kwa nini kasa kulipi bamba ya pia.
0: Masamba uyu awa mawisa mafotiratu. Kwa tani pia ntepa mfonde na pao. Daja masiku. Daja masiku.
2: Nikirambu mabuneka ditomiwona.
0: Mama, mama. Funa mabuneka. Mabuneka mbana pia. Na kalirani nukikireni kweni.
2: Tai. Misafunano pia novela pili.
0: Pia novela.
2: Azungu wale na funzira nari.
0: Bana
2: kwa mesadi.
0: Ndana anafuna kukuikira nini?
2: Ndi kire mwananga, ndio ni byanga. Naona
0: byanga. Ipyo, ipyo.
2: Mwaona?
0: Mukomero napi?
2: Ndi. Sa kwa mesadi bibi ya
0: chizungu. Maimbo. Musapiva pinaronga.
2: Mama kwa pindi dembuki zinikapola sa kulia bamba yango kombu. Ngokona mawe vinabuka ba? Kalia bana marapi ndebuka kwanga zinabuka bano bi.
0: Mwabuka mwaje mu nyumba?
2: Nyumba mkuchisala na jano. Mkuchu da nipasela sana jane nda jane.
0: Jane.
2: Ndi kujia kuchu.
0: Mwenye anu chumise pa nalipa nombu.
1: Cha. Hei. Mkenda kunu kubasa kunyumba. Kunu mkenda kunyumba. Cha. Cha. Tututu inane. Tututu nyanyanga nyanga. Tututu mwana mamuna njinyama. Tututu kunende kunambiri. Odi, odi, odi, odi. Kopeni, kopeni, kopeni.
0: Kuna kuno.
1: Che.
0: Akabuwa mba imba ndi mwe.
1: Komero gani.
0: Makomero nanji.
1: Nada, komero mai.
0: Nanji.
1: Na komero kweni na kukonani pa nisikwa lero.
0: Oo.
1: Ishi, mama yu.
2: Masikata didi pai.
1: Masikata didi, mwadokera tani mama.
2: Ha, pai, tadokera peni mwe.
1: Hindi.
2: Kuna kuna buge mkuma basa.
1: Chwa, tafamwalidi biatu.
2: Handi baba.
1: Tafamwalidi.
2: Tipa na pika mbo timizi pa tumona mabuneka.
1: Tumona mabuneka hapa, right?
2: Mpia tinovela peno.
1: Hindi mama. Sishiri tano.
2: Tia timizi pa tukona kasakulia bamba ya vyanga.
1: Mwona.
2: Nyanyamina.
0: Mai.
2: Andi kwenda. Tukona kasakulia bamba ya nga mangazi ya kwa bura.
1: Mama mkwenda cha?
2: Si, hindi nabuwa pondu pai.
1: Tawaini, right?
2: Ngavi, ngavi nabuwa
1: pondu. Ngavi, eh?
2: Ngavi, eh? Tukona kasakulia bamba ya vyanga.
1: Ndi mwena.
2: Sinabuwa pondu.
1: Nifti mamusana mpano pangu baba ngono.
2: Muna ditote
1: ngabe
2: timizi bandi bandi
1: mabuneka komesa kani mabuneka
2: sa komesani
0: na malisha kukukulira nimba mamika
2: usanichezesa
1: musokosha mlinga na mabuneka masho uswara
2: ngabe manovela
1: manovela
2: azungo
1: azungo si nandia
2: tabe pae nakoguma nani
1: ndi mwemweni
2: no nyanyamina nakogumana
0: andiri pano kabuluka
2: lero timizi bandi
0: si
1: mai nyanyamina
0: ndao
1: pa pando kuvanja
0: njalanje bondo
1: njalene. Miku ina pasuwa majibesi hile. Makuja. Taenda masha. Njala mimbo.
0: Kalina ndi sasanyile. Pekala sara pinkuche pangono pimpunga.
1: Pinkuche pangono lai. Inso kusha nsimeni.
0: Bangani na barangaza na pepi na masamba mbaya.
1: Masamba mbaya. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha. Kusha kusha.
0: Apo bambaya na masamba chani. Bangani naja pepe ini mnina. Masamba, masamba na saka masikatiano.
1: Masikatiano, right? Tabu, tabu.
0: Bambaya lipo kani. Penu panangu njini awa napita mbagulisa imu musapifuna. Njini timise, mangwana muna muja.
1: Mangwana muja, rama samba. Fato, bambaya na masamba chani.
0: Chanjira mbronga kwache. Bambaya na masamba chini.
1: Bambaya na masamba chini.
0: Ndifato sha.
1: Ndifato, ndifato.
0: Ndimo mwenye pia koma.
1: Tabu.
2: Mkwenda kwa nyanyami.
1: Timizi pano mama nafika pano hapa.
0: Ako wapi na bwera ndipindu mbapu. Ngabe.
2: Na sensa. Na sensa.
0: Akaronga mwafika.
1: Afika.
0: Oi mama ona na kutari.
1: Ngabe, ngabe.
2: Ngabe.
1: Medwanga mbuse na mwiradi.
0: Mai, pitani, pitani.
2: Ah, ndapita. Si, pai, mwuri pano kwa?
1: Atri pano, mama.
2: Adokera tani, pai?
1: Adokera vini mbwemu.
2: Andi, baba. Ife mutadokera ya.
1: Si, machibesi mwakapano.
2: Ndadokera vini mbwemu.
0: Na ife.
2: Pai, mkongata?
1: Ndati machibesi mwakapano.
2: Sikubwa kona ye ni nyanga, mnina, mnazua kuti, nga, zinu, nga buruka, liri, miripepa.
1: Liri, miripepa, ansisi.
2: Apo, nga kala kuli pangono nyezira iye,
1: baza. Inde.
2: Nyezira iye mwiri anweni.
1: Inde, baza.
2: Ngabi nyeza imuri ya
1: mwiri. Nyeza imuri mwatu.
2: Ngabwe kakona ten sanga mbano
1: kuro. Nata.
0: Imwe mbo pinoronga imwe nyelisera iye. Ine, ine ndi na imwe. Mbavu watu, mbavu wanu ibozi na yanga ibozi pa bozi pini.
1: Inde.
0: Apu yu waronga pia kuipa.
1: Nata, longa mwadidi.
0: Akua imu pinata ile mwetepa na kwa meradi nkazinko.
1: Nata, si mwuru mwangamu kupenda mwakundu bozi gani? Mwuru mwacho wapenda mwapenda bozi upea.
0: Wapenda madini.
2: Mwamina.
0: Mama.
2: Mgulonga njimo mwote bulumano. Bwenda ndi kilibi yaku manovela ndiko ni bianga.
0: Ah, mnafuna novela?
2: Si.
0: Si.
2: Nenda kumana bola. Chanjira. Mnafuna di pia bola. Ini
0: chanjira.
2: Mnafuna bianga pia novela.
0: Ndoka ikira safuna manovela. Ini sapizuwa mwadi di ligari kwa chini.
1: Wa, ini kufuna wana shoku. Pano wanda kushukari bola. Wanda kufuna bono novela. Ni tani.
2: Ini safuna. Ningabuluka mindiena mna samu wana bianga bola. Ini safuna wana bianga manovela. Ini
0: ikira kaze kuwa. Ikira. Ngama nenda mpadungunye.
1: Ini mpadungunye.
0: Ikira.
1: Bas ni watu remote kwa nseka wo?
0: Ushu.
1: Ehe, mwona. Tiki novela, lai?
2: Si, si. Iyo ino mga zungwa wo.
1: Mwona ndaika ja.
2: Imo podi kalangu hapa, nyanyamina kalaba bitiwona tonsene. Imi pisa kwa pisalanga pepe.
1: Pisalanga, pisalanga.
2: Si, pisalanga
1: pae. Mwona.
2: Taira kwa mkwa nini papa?
1: Ngao, ngapi mama? Munu ufa tarambotani?
0: Maimbo imo, nga kunzua mka mwenyano angaronga sakani nga banzulu.
1: Nada mama, pinolonga mwetepa ngarumanu munga mwaja furango, mkunu kira furango. Ah, pinongambi kwa meni mpeme kutisa bano.
2: Furango
1: ni ndeja pano. Nata. Si shirini mama.
2: Nyamina kakabili pia kuja buweresa ni pano. Ando sajate buka kuona kulu kwa lukuja.
0: Ndao chabambaya ni kadao chera iye.
2: Mkadao chera pae?
0: Si.
2: Apo kandipasa iye na jaji.
0: Ngabe. Ndai kamiwiri. Dama kumoche gede minintuka kananesa kusua kwa chibi. Bachanjira. Bachanjira. Mama ewe. Mai,
2: oi,
0: ushu bambaya. Nikwenda kwa kapasambo nkamwenani. Hii nukunchemera lichete, nukunchemera lichete.
2: Kampasi mwe mungu watu ina. Kabianga pano, nukona bianga na
0: azungwa. Novela.
2: Ah, novela, nukona novela.
0: Chanjira.
1: Mai.
0: Bambaya ushu.
1: Damona bambaya, damona, damona.
0: Munga katepo, unakaninga musaipiru wa mama.
1: Ngabe, waa, huipiru eni
0: manu.
1: Huipiru eni. Sofu nukupangimu chibozi. Nada, dungu ya spedidi mi. Pangamu miyakomo, tumakamu kumimba nzizu. Nga asi, tiko sike zambo pa.
0: Kamanti na pangatani.
1: Ukonamu shakuti pini piku ipepe, re? Onamu ekene kuti pini piku ipepe, ngabe?
0: Awemi mbimu, adandibara mba, weni mindia pangadi, mai, lekani, kwa labanu,
1: kwa hirika hiri. Pangamu, nani se ndikugona pano pakama aona fika cha dalsesa ndafala utwale ndikugona pano patani aona fika cha dalsesa wow ungakala mna miyako mumpange pase munzizi umpange ngunada
0: manje napangali ninapanga ngaberonga takukonde kondesa pa nyumba
1: na ngumheriri kuti apange mama
2: nyanyamina ndikutakwenda ku nyumba ninabwaya pano morano
0: imwe
2: ah ndinabwaya
0: matani kaliratu geratu
2: cheza na mama nako ndinokuja ningamakuja nikagoni kweni vyanga ta
0: Andi, gira nyuti munga kwa kunyumba soma mkoni.
2: Iye muno vila hili, zati maangu ya pite nangu tepo. Hili ya maa ya pite nangu.
0: Kumide.
1: Indi soko.
0: Dochi saa cha chepo.
2: Paya nghaza japano, eh?
0: Paya nabwira.
2: Anabwira.
0: Kata kumwanyika ni gani?
2: Nga mwana kwa ni mapitiru wa wapa. Amwanyika pia ambu ni tepombu.
0: Abwira lumwemo kada pita na kada...
2: Kada kapa nsibi?
0: Kabe?
2: Kabe. Chita kwa ni gbamba mwanyika pia ambu tepombu. Makusempula ambu mapita pia.
1: Nyanyamina Nyanyamina
0: Ndao mesiri
1: Ndakufunza ni panu miwako Ndakufunza ni panu miwako Ndakufunza ni panu miwako angoka ndirikwenda nsiya ende. Eh? Na basi. Bamba afuna kuja yenu uli kupasa mama.
0: Chanjira.
1: Kwasi nipo mpano ngabe ngabe kuja chini ni parus mwa kusekra dozi.
0: Chanjira.
1: Eh?
0: Adani mbala ndono wapifa.
1: Sio da kubala ndono wapi.
0: Hapo ndina panga tani.
1: Mashinda indina maimbo sababu kuti ndina maire. Mewanga bila kalenzi hizo sene bora pano. Eh? Mewanga bila kalenzi hizo sene bora pano. Nzizo sene mewanga bila kalenzi pano uno komela. Noe mali dai. My storm ya didi kuti umpange miyako mwati pase mwenzizi pangono tikwaseke zambu tikbembu maya re
0: chanjira maya munga kwa hapo pinalongeo maya wanga da mkondesa kutileka bwela panu ndini open ndio da mkondesa
1: hana miyako miyanga nindi da mkondesa si uta da mkondesa re my storm ya wanga sasa kanamba sasa kwanisa ona kutipana hapa mpanguka mwene pimpimejwa hapa mwene
0: kwa nzizi maya wanga iya balaini basi
1: ini nzuba wambo
0: kazi. Inivano ndini mwana wankazi. Iwe mayo wako abala iwe ndio mamuna. Asa kasa sawa mwana wankazi na mwana mamuna. Apo chino.
1: Apo. Mbenda kubaseni.
0: Apo imu nga kamu saipira. Panangu nsiku zinangu nina zaavunza maele kanibwela nife makabi. Kairi tae.
1: Sitepo tae.
0: Ha.
1: Asukwa panga maele kanibwela nda. So mba avunza mungo funo bwela. Bwela ni mwani mpasimu nzizi pangono.
0: Nzizi pangono wanji.
1: Ninyamia sunga
0: hapo ndandibara mbawe ni mwafikira kundisirira awe ni ndandibara hapo nina abunza tani penu munga kwa nise mwa muna ronga njimwe
1: tabo kwenda kakona
0: tenjeni tokoni
2: ma zongwa lila ndirikwene
0: mwai kuna mwendo lenu
2: wadi sasa nyanyamina bani
0: Mai?
2: Ah, anda besa.
0: Shimu besa. Kwa ipanji?
2: Nga besa kwa wakona.
0: Mai, weka tuono mizizino kamwenami chida kona.
2: Tiba kukona?
0: Kukona.
2: Besa la kuzaka kona ni mwachero watani pano panji baba.
0: Tachero. Penombu imu.
2: Haifu tachero mbu mwadidi.
1: Nyonyamina. Nyonyamina.
0: Ndao.
1: Ndoko. Ya famba tani bondo.
0: Ndatani.
1: Nukwangana patalimba hapo ni tawasha majibesiano. Nukwenda kupi nyonyamina.
0: Ini ndipadambo panu. Mudafa maya bwela kachita sensa mbaweni.
1: Maya bwela majibesiano kutunolokunu zone. Kibesiano figa jama maya pa nyumba maya.
0: Apo yu ndipinafunawa. Anga kara kunyumba chidimako. Anga bwela mbatuona imwe ine ndipinafunawa. Unapangadi.
1: Nyonyamina.
0: Ndao.
1: Pini pikunensepe. Majiwa nangu dipini pikunensepe ngabe. Oka kuna mako. Onye zeshibozi.
0: Kaa kuna maku ini nsakami nenda ndini kwa mai ina wena sabwela panu.
1: Ungafuna banja, tuweza banja. Singhabe, kaa kuna mewako kuniduzi.
0: Apu ini nsakudawisira ninji.
1: Kunidawisira pinu haunda sabino, so maku na kunidawisira.
0: Agora mamambo nina mpanga tanini.
1: Puki panzizi funini kundikupati nishwe sawamu so maku, iafika. Panzizi unipati pati zindevu zanga, iafika. Panzizi kufunu kuli bajie ndiye, iafika. Waka maka kwa nitepu meshu.
0: Apo inemu nina chitatani, marongero nisachi mwanambu ini.
1: Ah, nandu kuna bini penensi. Tepa lipasala pala.
0: Alipepa.
1: Ha, tabu, likani lika mwenyiki. Inemu tedele lero. Atawamba weni pasala po. Alipasala pa weni. Alipasala, eh? Inabuka lipano.
0: Nalonga alipepa.
1: Ayu kalamunu.
0: Funa mubulu ketani pondo.
1: Nabuka lipano nguwe nkati basi.
0: Kwa tani foi.
1: Nkabe. Palu mwembe panga.
0: Foi chanjira.
1: Nenyamina unalira.
0: Ndimasula nafuna ukachita.
1: Nkabe, leka nibuka lipano.
0: Mauka kwa tani foi.
1: Ndikuti foi, eh?
0: Ndi.
1: Ndinakufere pasi kwa leo. Soka mwere pondo kachika hiri. Kakitatu. Pasu maninu. Ndinabuka mwere bala mama. Leka nivali foi. Nena foi basi na mwanambo kuna karani. Bondia mama.
2: Pai bondia mwachero atani baba.
1: Tachero.
2: Tachero andi pai.
1: Pinombu mwembo.
2: Ha hivi tachero dreto. Bwaka kumonyikani machibesiani vana kutu mwachero ambutani.
1: Tachero piatu.
2: Nagwone ni ntima. Sakala kunu basi. Pinda besera tepano.
1: Mwananu ndia nini basi nyamino ila
2: eh? Musapisi watae sana ili na upangani tahitia zini. Ndalonga natipada zini mga kuchika. Lili misakala pepu.
1: Misakala pepu. Misakala pepu si.
2: Depina nijitisa rinzitiza nsebu wala panu.
1: Tapu ma, kuna kafuwa ngu nkatu. Kuma tutufuwa ngu nkatu mutae.
2: Tapu mwabuwa kani mwanyika. Mga funafali katu nyumba pae.
1: Ngabe, na kutamanga tamangu kutae. Mwana mwufuwa tafafuwa ya basi.
2: Tamanga zani mwanyika.
0: Kuji chanjia.
1: Kuna kafuwa ngu.
0: Anaonga na iwe tepo nguo tani ukulonga nani. Kunyadwako, majwalako.
1: Nada ni mama, medwala.
0: Aku kuenda kalonga pigroso na madzala.
1: Ngabe.
2: Nyanyami na ndikuta kuenda kunyumba na buya pona.
0: Mwatani mai.
2: Ngabe ndina buya pina.
1: Mama kango nyumba kani pano mama.
0: Kirani mumwenetu sha.
1: Mwanisha.
2: Mwachite mwe.
0: Naika pali kwa moto chinjini.
1: Nyanyamina. Ini mangwana safunuji vanga mafafa.
0: Unamunye mafafa.
1: Mafafa mbuzi ya wada ugulina. Mwada bukeni kotu na bukeni makini na ugulina. Mafafa mbuzi lai.
0: Si.
1: Mafafa mbuzi, mafafa ngombi yale.
0: Ndaona.
1: Unasangula mafafa mbuzi pandi kwa sita nini kuja.
0: Ape mumunga kula musajia lai.
1: Naja. Mangwana kuna kajari mwini mangwana. Bukeni sasukula na pia na useni mangwana mbuzi ni kakwa yafuwa. Mbuzi kakwa yafuwa. Mangwana kraini na iba zipano hapa. Ndaya mangwana kwa sikuja mafafa o.
0: Mai mundachi ulikundia kunu mba osadi ne bwera kunu?
1: Haa nisona kwanga mama aku, haa nkabi, mama bwera mwana nkabi.
0: Tapifa.
1: Mahi anakala bwera adi mama, nito kama aku yuwezi zoro bisele bwera.
0: Mwana ondini basi, anaunangu yu.
1: Mwendaka kuna shaa uzora, zura doke.
2: Ona mamu na pindalonge, mamu na chita kukupemba, mtisafu na kujia mafafa mangwana. Ulwa mkembu na kweru, usasanyi mafafa, mpasi ajo, pifa.
0: Tapifa mai.
2: Ini nina kubesesa mangwana.
0: Wa
2: nisakuwa na sache roma ningi
0: maimbo mundi bese setani pondu mamalongero anka mwenye anu musapata iwe tae
2: ata asalonganji
0: wa nkabe ronga pindu anka ronga
2: nkabe ini nabesele sondi kubesele kutindi kula musibazi tila ukwa ni musichita tila mafafari
0: anandila musa wene mai tomani samani ngope mamubwela
2: ae ndapifo
0: mwenye ate anka enda kubasa mamubwela mkumuwe mamalongero ache nka mwenye anu
2: akuipirua na ini gani.
0: Mai, marongero.
2: Sasa mizi sandifuna ina bwera ni pano mizi zensene.
0: Mai, mbo imwe. Ini sukulonga kutimukonde bwera pano tae. Mbo ni marongero achimu mkwa vambo tae.
2: Ndapifa.
0: Aporekani siya bwera pano tangu ya pepi. Imwe, ndi mumayo wangadi na chitanji.
2: Sala niba mkona hindi na bwera na kona ni manguaji besi.
0: Hindi kukonisa kona. Hini mdiye pena sachera mba kona. Hini nkabe.
2: Nkabe.
0: Kalirani nukupaseni mbata atazwiri sida kulao zuu. Mwene kapika bea nukunyumba.
2: Ndapiva.
0: Mai. Mbata atazwiri sida na mapao manai. Kajeni. Kabwera na wa.
1: Nyanyamina. Ndafo mapa manai. Atimizi bolo kapa mashano. Mbata ntatu hindi. Atimizi. Bambaya pasi sako yo. Mafuta pasi singulidru.
0: Kusha.
1: Kwa nisi kundaka filita mambaji besi. Tumaka jita pipi Nyanyamina.
0: Kama. Sikizo kwe kumpia didi ite.
1: Nata. Ndawa medrawa basa medrawa mundizunu. Sipia didi le.
0: Ii medrawa.
1: Ii medrawa bali ya pinipia didi kakamu. Ukakano uchi. Uza kupasa mbosa kwa uchi. Unga mbasa mbosa kwa babamba ya mwende problem mambo ne. Nisi wa tulipapi.
0: Kwa kukomero.
1: Mkomero kwa nitimana mbira pano.
0: Kabe.
1: Ine nzipa nchima ni kabaka ya wabi.
0: Mwana muzandi nyogolele penu kutinia kwenye tangwa pepe. Ngafuna.
1: Ngabe.
0: Nashaka atapira.
1: Ndina
0: atapira si.
1: Ndumweni. Tende kakone Nyanyamina.
0: Tendeni.
1: Funga mwalidi nsuu yo.
0: Kupanje.
1: Nada sinama mwana memanga. Mwema frapo minsuu papi tatu nyumba. Nda funga mwalidi nsuu yo.
0: Kama musamululu pisilanji tepa mewanga.
1: Nada mkufuna.
0: Wa awe ni abala ini basi ndi pinachita tepa pangono afika pangono afika chanjira wakona tani mbotepa wa chanjira chanjira kama apina kungongewe tepa nembo nina chupata tani mbochitulo
1: ngabe
0: wa
1: kungonga la
0: wa Kukuna tanimbo tepo. Pondombo kucha kwacha. Kwacha kwacha.
2: Kwacha mbo kukunja ndipenda. Mwana nga. Asa chila mati mba gona mamu na pemba kuja mafafale. Ndipenda. Ningene ndendika mpigiri. Ndipenda. Odi.
0: Mbani mai.
2: Odi ni njini ndabwela.
0: Mai magona vima.
2: Ndagona. Njini zira wapita pemba mamu na kwa da pemba kutipandiji mafafale.
0: Wa. Mwembu nyele zera iye.
2: Wa mwana nga. Sitana kuna. Ndiye mwana nga umamu na nabachi kaza bachi muna. Apu iya pemba pindu. Ndina iyo nga mangu chero wabia kubukona iya tafunaji.
0: Kabe mae. Pinango ule muziwe kuti nipali mkamweni.
2: Bapadaka. Ndoko kagoni vya kumipasi.
0: Ndi
2: sasa nipali.
0: Ndi kagono. Rezi ndalamuka ne iya.
2: Ndi kachezi na iya. Kachezi vya kachezi. Ndi kama mafafari ndi sasa nipali. Ndi sasa nipali.
0: Ndi sasa
2: nipali. Ndi sasa nipali.

0: za moto.
1: Mai abwera za?
0: Abwera. Afuna sasa nyama fafa mindi apasa. Apo muna adikira.
1: Mafafa usinyona medjala? Medjala sasinyipani mafafa?
0: Oh, panapindu pepa?
1: Panapindu nyanyamina.
0: Ngabe.
1: Ngabe panapindu.
0: Wa.
1: Mafafa na.
0: Ini mwanao ndini mbozi eni.
1: Mafafa na sasinyona imwe. Iu nyanyamina. Na zukurache. Para mudie, se para ir nitai. Tang mafafa na funene ku pembeni masiku da pemba medjwala na pemba iu komu kazanga. Akubira chika mpyani kuti medjwala masingiri mafafa singeri pano iu na basenji.
0: Ini sina basa tai ini nda bulusa nda kadai kambasia awene pida bweramba pata mbacheka.
1: Acheka.
0: Ah, machekera kuti ekipa moto atende vunza pai nda tipaya kugona.
1: Ah, ona kitamwadi pika wene. Mafafa pike para kuti mumuje. Sosa funeza funa mafafa ngambo na pembeni panu. Yuko mungazango nipigiri. Anaita mwalida wanipigira zoku waki na imu mutani mmugi. Masona pembeni panu pema mafafa na longeni panu nipigiri. Ndila nini? Ndige?
0: Ndina pika. Mkonda mafafa da pika mai. Mwapesara na ikamonji.
1: Nkabu kafune nitae.
0: Kwa di mai pinabwere panu imu msa kuipira nile.
1: Nkabu nipira tae. Sopu kimedwana zoni basa kama kumbaku wache. Medwa sa kama kunyumba. Nkamwene babaya kafuise medrala
0: pili. Apuye ni mama ni nampanga tani. Maa ni leka ni bwerani kuno.
1: Nada kukwachimona kafunza unapanga nini kumedrala. Ndina afunze ni
0: pala. Kama mama unapanga tani.
1: Leka ndia panga. Leni diya omu lipa ndia
0: afunze. Ndi mama ni akundibala na sakonda bwera pala.
1: Anabukambaweni. Leka kushipera onu lafunze.
0: Maa chanjira. Mai chanjira. Mai ndu kubwela dikirani pangunu chanjira. Leka chitatepa tae.
1: Nabe mundi kwa tumunu.
0: Pia kidi pinaoneo kuna ina ndibala ndonore.
1: Ndi mumwini.
0: Apo chino nkukula kule pinakonda kawiri.
1: Mashuleka ni mika mwanyiki. Yuko kama unukwato. Alipasa hala pawe nile?
0: Nda pemba reka ronga pizingi.
1: Kato ronga pizingi tae lifunungi pindu hini?
0: Kama pida bwerao kumana kintaro
1: bala. Mwanyika. Umufunungi mwereka mwanyika. Awali kani munu wankuwa na zuku tinka mwenuyu. Habuka modambo. Lene buka na nshoti basi. Mkuya nkati basi.
0: Wata ni foyu. Wala ni kami.
1: Matanga
0: mwanyiki watepo.
1: Foya kundulemera. Foya kundulemera.
0: Mama ni masura mamunanga.
1: Foya kundulemera. Leka ni kudipani mwere nbala mama, suna vola usho, ngu ya nkati basi. Neka miza nkabi vala.
0: Leka chitatipu mamunango kasamintu ndapata mendo.
1: Leka ni kufunguli nsu ndeni.
0: Kabe, vala ni kabudula shi. Aenda kia chukunja
1: mamunango. Bondia mama.
2: Shuu, pai, nini vina nijitemu pai.
1: Kabe mama.
2: Pai.
1: Leka ni funga ni maso di. Leka ni funga ni maso di.
2: Mama. Ni pia chita ninji pepi na chita mamu nako ninji pepi.
1: Lekana funga masu mamabi. Chanjira.
2: Nyanyamina mama, nini ndilikwenda mwanangu? Sina kwenda fanya baba kubanja
0: njaa.
2: Kala mama nako.
0: Ni mwanani ni sieni ni kama
2: wewe. Za kupiona ni kupifa ni kupiona. Mama nako kujita vini ningana pepe.
0: Yembo kada nipanga tambi la kubwera kwa kukodorani babu kwa piano. Hada nipanga.
2: Dadawa na kani mnibweba ni sokonani mwanangu ngai
0: dadawa hii. Panangu hii ipiwa na api panangu sasa. Mama nako mwanani
2: kamwene ngano noda ziweni pa kutoa mama nako mwanangu ndio noda
0: chinchinji kwa chapa leo. Ndio.
2: Yini bina bwera ni pano nguzira kaje yeni pano?
0: Peno piache basi.
1: Mama mwanalekera mbukunja pisa, kunja ukapisa maningi.
2: Pisa kwaji mwanabu ya chipezipezi kuna hini?
1: Gwasi la bizu wangu kutumulipa epe pasala tae.
2: Binabese ni jongu besa kutumza kuwaneni mwachero watane.
1: Mashanga habe.
2: Minenda vyanga kumunda kwanga. Na masikati nisabuka kuwaneni mwadokero watane. Minenda kunyumba. Na mauru minibuwa kufuza mwadokero watane. Nkuloka kutungufunani ni panu kamwani.
1: Ande, musandifunani mama, musandifunani mezu.
2: Kufunani,
1: kufunani. Musandifunani mama, kutifunani kwekme, hinsa kufunani mbu. Mwanole kwa kutuk Pisa kwa mfama bukani lai mwandona lai.
2: Mana buwa mhu kutikundufunani.
1: Nufunani kumiedwala. Mwene musa nifunamu kwa munga mwene.
2: So kufunani
1: hanifu. Anji mama musa nifunamu mama. Mwene so kufunani mbu.
0: Mama. Chanjira tabu akuna.
1: Si.
2: Uchezina biadini mamunaku nyanyamina.
0: Kama mbwara kuna chanjira.
2: Ndaende ni nyanyamina. Ndikwenda.
0: Mai muna kalira shada.
2: Ii chachi na mweza chachi. Ndakuta.
0: Ndikirani
2: mai. Ndakuta bila nchitanka mweni. Ndakuta. Kunendene pendine na kakara ni kakukiziwa.
0: Kakukiziwa. Mama dandibara ndronu wada kupanga
2: walonga tepa. Jena nguo nyanyamina wanditaira walonga kari kutimama wanga funa tonga tonga kunyumba kwa kupundu. Minikavianga chala za.
0: Mai ndaronga tepa.
2: Hii ribu tebuazi na nchitote kutu.

0: andaiphatha.
1: Shiyo kwako kuphatha mpira.
2: Nakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, ngabe pangisa kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga tangwe ya pose ya ungumi. Tinapa ndiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira. Ivi piripano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
3: Kumadi,
5: piru mwadidi kakamu.
3: Iye mizizi nsene, zapika na chile sachemira iye, na kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Ei, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: mafuri akulu akale ambao nganepo adafa banjama
1: kama hey
2: tepa kufika kuti pai diki imu ndi munyaka tendewa
1: No, mkazi ndi kabidi bandido sho kodi kala bya wasene ba mangwana lembela kuti kata kalembela mamulo mwalo mwalo ukutoba sho
2: mbuya sekwanti agora mbuya sekwanti ndapatamento mutepo mukutawira kutonga pa story
1: ndikutawira kamba mbaleke ili
2: pa diki na
1: ma ndikulonga mbaleke ndikulonga pa yusu mbaleke ili patiti vajenge kazamento alikirele akiti kazamento pulike mbuya dika longa tepo unga nkonda nkazi ana kwa sekwanti nkazi makomba sia le unga nkonda nkazi sekumpata lunch no bandido unga kufla kala unatani unakana ngofa kunkonda unankonda apenyo ngakwaliani kwenyo ngankonda musema nkazi nangu kuchitanchi
2: rupale
1: mwamba na bibira
0: ah mashi ini nongale kodana kwa kuru wakali
2: mbuya jiki imu kadonga pinto pa
1: hapa tukonga chika bibira kajapa
0: ndati iu antu hao tsuana abaramana inkwanto nkazi ya babanjabache anga chite pai sagwanda anga dimbachiti machi sempre iye mai ule nkaka kundwa mamuno ole tabukana mwana pai maso
1: langala indi la mabendi pano lulumi ngakufata lokwasi ngakuta bak wabendi lai
0: ali maso
1: wapiwa ndonga
0: anda bibo anafa bozi wao banja mama
3: tiselonga kuti mwanambo mwanambo wa nkulu ngangula mbuyenda kamfuya kunyumba kule anatani anabwire point kwa mbuyache ndise sawa andi mwene mbuya sagwati unga kula mwanambo wankulu kuti nenda kafuya kunyumba kala mbupidza mangwana anabwire point kwa mbuyache sasa pepe sasa na pepe tomadi krampo ya domingo tomadi krampo ono mbapo mai ushu baba anamulekere kuti ani nkazanga tabalirana na piana mbwenye mangwana anabwire point kwa mwana ule adaita na mwana uyu imba pidzia kuti ini ndipe banja
2: chunuka
3: ngabi chunuka tayo
1: mbuya malekezi
3: bacha ya kupiswa mlomo mangwana mayo ngaikwata mwenda kwenda kunangu inafuna kuswa basi madzai ngabi chunuka tayo ana chunuka manungwa chikunja mbwenye munthu mamwache nga chunuka tayo
1: kupangene mbuya sheni mino sendo kaleni vikakhalene mwa munankulu mesele kale vikakhala vikakhala machi vaningi leo ngakala shindushu na pale kuta shindu ngwa ngangandekele la obizo mwa kwadili beba shindu an shindu na kupi kunja ule la shindu na ngwa kupi kunja nkazi ngwa pale kala chila tatu na mbaka kala kupi iye mungu ngole kabwela nosho silake la bisiago kuna ngapu ngapu bunzira ipo nende
2: ani mamuna mpero nkazi
1: mamuna nkazi kule ngapu bunzira kwa
2: ana bunzira
1: na bunzira
2: ngapu chino kufika kuti la
1: na pale nyose chita bwela kule za iye mbakite nchatu na kulekele ngamana tela mungu stendo bese mulekele yake mbakite bachi nchatu
2: Mbwenye mungu selikere kudwala nkhabe tine tikone hapa kudwala mulungu chipu na lini
1: dwala
2: dwala
1: ta
2: kudwala chiputikeso ngashikense
1: nkhabe dwala nakuti tambe munthumbu ungalikira nzako yakhalinga teba mwana ichi nkweza meze ile nimata bwena tikakwata makweza mapele kuti koma tabonsene kuti mabusa ichi mapele kwa inakata ntabweni
2: sakana chidintu
1: Mbanji mabula kwela.
2: Apereko.
1: Apereko. Sasa hapa mpode anga mulekelela. Sembri, mamu na pesameta lango basi. Nkazimu wana kwa sanyi zamba si chindeje mwanji. Ukutoma.
2: Basi, mpemasi kutete.
1: Mbalekelela ni basi.
2: Mpemasi kutete. Mtanga
3: marifi. Ine mkabe lekelela mpipu tayo. Ine mbu hapa nkabe mbu lekelela.
0: Basi.
2: Basi, mpemasi kute tenika mwemazi. Kutura kute nzanga maru flipa kapa nzizuna sasa nyike. Kutura kute chimizi pano. Amunakulu, munatimejira ntokozi. Kutura kute seke mkujomu kunemu. Kuni ndia tani. Mamuna mkuru, anamulekelela, peno nkabe. Pemastu nikafe kunyimba kwa Isabel Kampuma, na nyimbu achi, ishi, mune vesele mokene.

Basi chungu na kuna nzizu shanu mapindi makuma tatu na manomwe. Tisa seto rashna 37 minutos. Atalipunkaze na fudza banzachi. Ekene. Basi unonji nzizu kutamuna kuru. Nakadzia kuru pakati panzizu nu patani uresi. Mukale. Tukupitzua kutuwa mwe pata uresi chufupi na imwe. Sasa nyikane.

0: sinzanga man flip netani kwena ku atiyanga baka pantsi tsunungabe titindize uri basiyene kutira kuti anzanga mon mushuda radio akwanise kufungisa na programa Oi tu dois 50 11 314 Mamunangwa kuningiwa Alipo pero ngabe Dzanga maro fipe tukuran kono tuk ndetani mumrankuro mwanipo
1: Tiripo pero mbuimwe
0: Baba kuno mulungu kuti pedza tumaura dide sikwalero dzinano ndibwani
1: Antoni,
0: pasu zangaroti gorongoza pungwe. Zangaroti gorongoza pungwe, tetane. Tenti, kwa mnangulu?
1: Tiribo. Nyaya ishi, ili mwitu simpili para kuitonga.
0: Andi, tonga ni pia nuseru, tenti.
1: Ni kalifavore na paya na huya na malisira penultima pessoa.
0: Andi. Alonganjiu.
1: Ali entre parede espada. Mania que zungo, dai?
0: Ah, parede espada. Fufu.
1: Sim, andei na supada. Na parede, andei no pana tema na traçada.
0: Anti, anestetar nia pa.
1: Mana cala cutia, algo piva, bem alonga.
0: Algo piva. Baba, algo piva. Alonga ni piano, vestirá no madini mo, ni kakamo.
1: Então, pina depender ia, kufuna pacheco.
0: Ei! Ambara
1: kufuna kuti nkazu ya kalinaye mbakalinaye mbweni pakazamento asumbare za nkazu
0: ta
1: acha senze para kazamento
0: ah para nchatu nkabiretu
1: ngabe porque neti ngenda ku governo asaika pa vetrina pale mbaika tantos dia mbai ndikaone kuti kodi mamuno aya na nkazu nango ongabe onkazu ya na compromiso maonango ongabe para kuti anthu ende kalonge kwe kule
0: Basi takuta. Nanzero zano.
1: Agora si anga mbote na karonga ya kilonga ya Kenya. Ishumbari ya Kenya kazamento.
0: Kwa ni mwanambu ni mwana uli. Mwana uli na shatani mwana uli.
1: Mwana kazamento kutende na kwa igreja jano mvali.
0: Mwana uli. Mwana uli.
1: Mwana uli pindafunika kutende kuna pewacha nenda. Porque pewacha kunziwa mewacheo.
0: Yeo.
1: Porque nkazu ine kukala nae. Atende haku biziwa na anangweli. Panangu ne hajipondo pa hiyo.
0: Mukun tusa mwanankuru dai akufesera radio mwanankuru pakati panzini mukun tusa mwanankuru hapa dai
1: mwanene mwanosho ngapa kati mwana usungwa pakati
0: ndeta ni kama ukutoma nokumalisa anakawana
1: abara ukutoma atingati wapakati ni wewe wacha
0: si wachitai wakumalisa huyu ngachi
1: wakumalisa huyu ngachi ah ndiwata ningazuno ndi hule basi
0: so akapata kumulekelela Baba, mufika kutali, taende ifi. Nanzeru zano takuta.
1: Mwaitabasa.
0: Mwaitabasa ndi mwetu. Pani mwendo kumalisa, nzanga maru flipi. Mwendo kumalisa kamwe, titinde zingabe tayi. Medzalangwa kufungirwa. Basa fika mwenye toku wakumalisa kakamwe. Mwenye po zina ndibwani? Halo mwenye po?
2: Tilipo, gosa ni mbuya.
0: Baba ife mungu wakutipedza tu. Tenteni?
2: Ndiwele.
0: Tenteni, zina?
2: Hapa mkulonga na anuvaji Jose Januari Olamego.
0: Baba Januari Olamego, tenteni?
2: Ile kwa unakuwa ngapa nkabi nchatu wapa.
0: Nchatu nkabi.
2: Nchatu nkabi. Nchatu nkabi. Mbaka nchikoseara. Gora na nchikoseansa na kamba onda. Temba sasani. Utenda wa mtino ngadari.
0: Takuta mbuya. Taenda.
2: Prakazamento ngadari.
0: Kutuna kutachitin chatu ngabi tema. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda. Taenda

0: Basitu pakati pa mtsidzuno ifetu tikuona kuti programa inalongana thangwe ya bwerendi fusen pakwecha iri kufika kumapetu. Mamunankuru, panganani?
1: Ini ndini Domingo Digi, mukhalibisela kunjako, azenja tiba, inanguda tibe, mulungu paripedze, adada tigaliri pa Sosa, pa Jibi Nyamatanda, Antonio, mulungu paripedze, tikwenda, tia zinamadzi.
0: Nsiku zemazina mulungu akapefuna tinatikatose munhu mushuda radio Mosambiki kwena kuma mulungu
2: ndimwe nansanga ndimwe kubva radio Mosambiki ini zinanga ndine Marquesa Mari kune mwenseni sala mwanidi
0: basi tendeni kwe kuma mulungu
3: papereka takuta tikupangana ipe takalinga tongi nsiro ningano kondana ngabi ntonga nonga ta kondanani so bisebisa dipende kune ye proprio mwana chindu ache adavifuna mwaya pai mungafuna kanae kaneni mukafaka kukona mkondeni pina makune mwekazamento idachibira kazamento chimuchira kuti kazamento na mayushu nkabevi piki bibira nkabi teisa kita kazamento na nkazi anaita mwendo nsanga mwenda muzi iye mbabizwa sa pembera mayo mbabizwa sa pembera noe nada kwa pastore chinyo pembera na chinyo pembera poli kwa kanyu ne pastore noe yani mbubulu ka mkati mwagire mwenda onu mwendo aji wakunja po kristao noe kristao virai ukubwela pia kungireje ninga mundu kapangizi kitundu kristao tangbaje kubuluka muziku uenda muchieza kombwe bonu muziku apa tikupanga tita paka kama kutivesa ari familia ya tizwa na kwa kamisa kita kazamento kaka kutwela kuja kazamento mbila kichichwa lai mundu asafa kabodi kabu kawiri lai
0: apo chino adumbiriru apa
3: imwe
0: adumbiriru apa tende napa adumbiriru ana shitaka
3: ii ndo kwa tepa madumbiriru imwe tairano kudumbira kudenga mundu asafa kabozi basi binana matemu kai pastor binana matemu musa shpela dia mutamutani mufi nzima nunguwasi Mudi ni nyama ndio yao kumataka.
0: Pepe ngofika kuti adumbirirwa, adumbirirwa.
3: Anafa basi.
0: Anafa basi.
3: Sasa mtu anaenda kwa nganga, anapembe Mungu, asema Satan, asafa. Mbwenye, kuna Mungu ngapa, usiende kudidi. Wanaenda kwa nganga ngapa, unaenda kwapi? Kwa kuipa. So kazamento pai ya fizika. Majika ni mafura kana ikal maji musa from patantima. Na mpole nyine zira vontu rai. Mwana ushu kala neni. Iye mwana kula pepa. Ala mpanga nzira bachita babako lukuli nimewachi. Mpala ngushu wantu podo ngobotu babaji nupu, dunangbondu. Nangalani, uwi ndi mwana bakati, ngonga bachi wakumalisa babaji neono bontu, right? Ndiye mkosi yenu. Iimwe, mkabianu, mkabu mudarani, mnyezi mkeni basi. Mtonga kandimwe, nombo nyezi la tezwa, mabandi, tafunga kuja basi. Taa, mpala mkwaza, kondi na mpala kale, kalene. So kazamento, ya fuzika.
0: Panganani papo?
3: Ima, msanduwa kazi nanga, malongelo sema msiwa sabanti. Ndikwenda
0: mwangatani
3: sabwanti
0: sabwanti nyabyachi basi tumuna kuru nakadza kuru pakati pantsitsini mukadivesera buka kunyanza rafuma paka kwaputu kume chini mukananzanga maruflipi ine tonkonza programa ndino ananzulere mwana musakaziano Domingo Paulino Kembo ndirangunda chiri muntu pondira manti tabvana pina kusokola kwandima mulungu angafuna na zina radu sabeke salane
4: kuna mudziwa tangwe makaliro pabanja
0: bwirani tifundisane
4: kuna mudziwa tangwe makaliro pa nyumba
0: bwirani tifundisane
4: Kuna mudziwe tangwe makaliro pabasa?
0: Bwerani tifundisane.
4: Bwerani tifundisane programu ya Radio Mosambiki.
0: Inalongwa na tangwe makaliro athu.
5: Bwerani tifundisane. Bwerani tifundisane.

0: Salanduli nyimbo ya kuria kakamwe, nyimbo ya kulanga mbumba, nyimbo ya kumanga mabanja mpisomo. Kodi Delta, nyimbo zezire makamaka ungakala duru. Sachitatani kuzilemba peno ungapinyereze la mpendire tu studio.
1: Piripo pinahumpe kuchita ningakala ndiri ndasowa dinyero, ndao ndisalemba. Ndao ningagumani kukuti dinyero iripo renere, ndisatamangiratu minenda ku studio kupa perdere memoria.
0: Kodi produtori mbani?
1: Ma produttore anche da di produzire in Basinji. Andiamo da Tomaneni, da Tomana DJ Franci, Mr. Baigna, andiamo benendo con Frank Boyson, con DJ Maxi e na De Laura Beach.
0: Basinji. Apo tingenda tukaona pa nyimbo zonsene zila kwanisewe kuumba hizi. Tingati titsangule ibozi na kuzizida ntima mwako njipi makamaka. Mbali zako.
1: Ine ndina taira ninga akala ninga mbana piana kubala. Ndao ana piana kubala ngabilo nkondaru wangoimbo nda muipisa ambu maji ngabe. Onseni mbana piana.
0: Mbwenye alipo pepali pa ana piana hapa pa nsokono alipo mbu mbozu kutine. Ungamufa kwenye alikulira. Ntima kusajitabuluka kwenye pambuto.
1: Ya, usabuluka si nditepo.
0: Iwe ngabe kupipangiza kuna mbumba mbwenye. Iwe mwana chindwana usazio kutu uyu uyu. Ngako ndi vera. Mbwenye uyu mbuyu ndi wangambwa na nyindeni.
1: Ya, iripo kontarini nsakala mindishi kutarimbora zonsene. Ningafamba, ninganyerezera mpinango. Ndao, inenda imba na putuanga Grand Sombe. Irikulongera tangure ulikusosa choka. Mangwane ingabwera ndi ufiti.
0: Kodi Grand Sombe unopanti na sombe, ndi sombe atu, sombe unangombo, ne?
1: Ndi sombe unangombo.
0: Ndi mwene. Ife mbiadidi tibeseri nyimbwene ijinki, nopano tuwera kuti tikwanisi kuleka luzanzizi. Nyimbu njene iri ntandu.

0: Tambia nji wanyere zera kuimba nyimbo nei.
1: Ine nda nyere zera kuimba nyimbo nei porque ife na pena chinchino ngabigopa. Então sa gumanika mwana wa 18 with the set panango 20. Asedenda kaso sambuya wa 40 tale. Então pepire pisa dzambwiresera matsoka kuna nango asenda kunganga. Então mbapangwa pino makonda kupitoweza ngadzapunduka nsala andalodziwa. Famije kunitwerera ndoli na pindu pyanga ndao nikona kuti mpya kuipa maningi. Ah, ipo risini ndanyerezera kuchita nyimbo ninganene.
0: Apo nyimbo zako nzakulanga mbumba makamaka.
1: Ah, ine nsaimba maningi pya nchisa mesho.
0: Eh? Pechure piripimbu tani pya upale nade.
1: Ah, ngabe pechupale za pali nyasha chisena. Pechure pirepe ngabe. So kwa chizungu ah nsaimkoshtari pangono pya kufunana pya ah.
0: Mwene. Ife muno mu studio ya Radio Mozambique tiri kucheza na Delta Nchesa wa ino provincia ya Sofala abalwa mluani ya Kaya bakulira panyaminga lero halimunu munzindo beira kuzakacheza na nkonda Radio Mozambique atisasira mpaka kutigumana ife ngabinyeno anabulukira penu anapisaka ninga mudalonga buku asapi kumana. Lero tirina Delta Fashion. Mbitikeza muno mu studio ya Radio Mozambique. Makani patando nyimbo nkati tuwero kuti kusanzaisa mbumba inagumanika mbuto za kusiana siana. Delta, tingenda kachita vunzo. Kodi lero Delta una nyimbo za kupiringana maku matatu. Papi yaka pishano pinaza kusogolo kwa ndima huku. Delta kafuna kuti ugumanike papi makamaka.
1: Ya kufuna kwa nsene ninga kufuna mundo nsene azafuna kutia kwire. Ndi force nini vanu kuti pelo menjo ate kuna mapiaka pepi na longemu. Epa ndikafuna ndigumanike mshandiri pani vlembu inangu.

0: Yathu ndinjole enkomba. Mwadzobo fika, bonoti. Mwadokero. Vuvu ngwa dide ni pia chibasi vuvu.
1: Ando vomini.
0: Tiri kulonga nani?
1: Kulonga na pa Jovenal Beru, Kanyandula Bondo.
0: Jovenal Buki ya Kanyandula?
1: Papa.
0: Cha? Ini tabuka na kwe kudondo pondo.
1: Mwana bondi mo?
0: Waaa!
1: Tawana na nteba, gana na nchiku ziri pa rubusu pare.
0: Mwone ni ngonga biku tikalamba nguka ambale.
1: Mwaga ambale?
0: Nda, pamala panga.
1: Pamala, ne?
0: Tikuwe kaduwala pontu wa dzukuru, mwona, ne?
1: Mwaduwala dzukuru,
0: mwona. Oh. Mpwenye nkabi, nakutia dzukuru wa chichino mpanya luso, ne?
1: Andi, mwona.
0: Ahede, pindi pisa chinja, misana, isa chinja.
1: Isa chinja, jani.
0: Tinga gona pia tangbanji, tisa zaka chinja, makunda wazi. Sikuti kundi nangu ishinga zaka papiri, tinatolea kundi nangu pontu shia dweli, pero panangu ya maju, te?
1: Andi, andi.
0: Panangu na madede, te? Unagwana, te?
1: Ndito, andi.
0: Ndimu mwene pa inkuru bukira, mhimpa za Kanyandula Dondo, tipanga nipangwa kumala kwa sumana kwe kudondo ku.
1: Ah, kumi, kide kore, kumuzimi, apa, apa, mkucheza na unabale.
0: Mkucheza na bale?
1: Mangana wenda kugrecho.
0: Mhmm. Wa mukucheza orizinu 21 ora i 40.
1: Na tucheza na tu varadi msambizi kucheza na imu na kaa na kamina zini.
0: Wa?
1: Na kucheza na vovo minini.
0: Teba pepe imu ni mwangasi.
1: Pana mai hine na natiana.
0: Nikenze utipanako mukucheza na shamwali nzidzunu. Nikafuna kumfunzi sani kunyada mwansi ya kupi kunyada mwamboma sha kunyada. Apala chinchino sanense yo? Wa, nkaze kabala kabozi basi. Kulisha sinka zivi tai. Mukaona apala chinchino kwa masapunduka ne?
1: Jao nandi.
0: Nkaze kabala kabozi basi. Nandi. Ushu. Si wangavi tai. Tuwa nindika sakunangu. Tai, pensione pisa sasa nyiru wapa inkulu.
1: Na nini yandu?
0: Mwenye kilu wapa inkulu na tuendu kunani?
1: Chabu kama kunenda kuna imeni papa vovo minimu.
0: Takuta.
1: Hili pinda kuna nzimaranga njizishini ya kandeya. Kuna napia na karipu. Arminda, Arawuju, Jose, Isabel na Samuel. Kuna Bayanga, kuna Brigitte Bero, Selita Bero, Agenata Bero, Magdalena Bero, na Isabel Bero. Na unse na ambigesea mbapiti usika gigi, na ime tabea ngonarata gigi, kani usika gigi.
0: Mokoma njiri.
1: Awa, kukumi nimi?
0: Buya.
1: Ewa tabea mbunyimbu, nyimbu.
0: Nyimbu yani?
1: Isso na nimbo e a Romualdo e falou que eu preciso de você, esqueça de passou.
0: Vira! Sei que era de cena, mas...
1: Ele é cena, né?
0: Puma de colina pra engolo.
1: Da cuda, babá.
0: Hã?
1: Da cuda, na cara...
0: All right, Romualdo. Ciao, Pengul.
1: Obrigado, papá.
0: Takuta.

0: Wanza wafika. Alo? Vovo mbadide ni pia chibazi komero na kucheza na dzuguru pa masikwa lero sabudu. Ah. Mwendi kabana zumaja undwa nzano maminda da eh? Ngo. Nkuse kafa ikulu. Tikulonga nani?
1: Mukulonga na savingu kunu kumazamba leto kuvira digorongoza.
0: Mazamba si gorongoza ta. Pene panangu mazamba migano na gorongoza. Ukachiri ngoma gwera gorongoza. Sitepo da?
1: Ukachiri ngoma gwenda mazamba. Buka mazamba gwenda gorongoza. Zatamene.
0: Apo imu muli mazamba gorongoza. Pene muli mazamba chiri ngoma.
1: Mazamba chiri ngoma.
0: Apo mwata mwakafa kwenye namiza bano. Papa inku? Geografia. Ndisa? Geografia vovo wa sanziwambo. Geografia ushu. Imu mune ndani muna funadi swetela mbuye nditep
1: muona vinaongeza kuna fundisho na vovo
0: adzukuru hawa mabanditinyu basi adzukuru nangu mabanditinyu basi nkuseka adzukuru nkuseka alright itendeni dzina ya mumpu. Ankundi ya savimbi. Sabi njoku ti ankundi ya savimbi pana longira hiyo pale. Bumi kujita kweni kugwa kweni pe pale. Bumi shipa inkuru. Mukota moto razinu dai.
1: Ngabi minongira jini ya kunda. Mandula na kamizena kupisa na kupatanga tuta na nini.
0: Aha.
1: Nini kufona moto nga kufunazo.
0: Aha.
1: Kona
0: bebe. Ah. Teba mkuli na miza pontu basi, right?
1: Nkabu mkulama. Bia maini na utreji mebri upora ingi nga hafu nabu ndomani
0: na. Ah. Atsika na chinchino, ha? Anakutawani atsika na, wa?
1: Nia, ngebe ndi mbebe.
0: Ah. Ah. Malongero hawa mba kupanisira, wa?
1: Mwana tae emu.
0: Ah. Munga kondiwa mangwana nkocha munga wapiri jira ni fulira ni vovo wanji anji wati wati noti noti yesi yesi. Ine ngafu na pamba zilwa bindu. Aha. Alright. Mwanyikiro painkulu.
1: Mwanyikiro wakutomo na kaku na vovo.
0: Takota mboya.
1: Basi.
0: Chao.
1: Ngapi nisonde kasona kupembo wa mwuzi kwa mwuzi. Ronaldo Dembo.
0: Findi duwa zora ndia toma nazo kunuku.
1: Ngapi nisonde vovo ini ngagon.
0: Pumani kulira.
1: Nakuta.
0: Adzukulu mwe.
1: Ngapi nisonde vovo.
0: Alright.

0: Tinawana kuti tanumpurukira kutungamira mu mahungu zuwa la Nyamasirino. Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Kukwena Itu Juao.
0: Oh, baba Itu Juao. Maita mpurukira kutungamira Nyamasi. Walo munu denu panguwa inu mshida vijana no radio Msambiki. Mamba kuveura nukuti muru kujisa.
1: Ah, ndai jisa ndi kutesh kuta hangu tayari.
0: Zakanaka, zakanaka, muri pamuzi jenishu.
1: Sinzi, pangyo mpasa.
0: Aha, ngo kwa piko muru kuveketira, muru kumutundu wapi?
1: Kumutundu kuno kachamba kuna.
0: Kachamba.
1: Amizu.
0: Nge nyamasi kamu amziu kuenda wakusika sika kutusaka wakuna madanso?
1: Ndai.
0: La itari kamu dimingu kudari kumpiriko viki ya muziki ndawa kusika sika kuna danso kunhoyo kumtundu kwenyeo.
1: Nga hatu natakunda tenguzi
0: wao. Dangani ya manchi kushifarida hii.
1: Tawo?
0: Dangani ya manchi kushidakarida.
1: Nga hatu ndengadenda wendengu kumtundu kuna kuna siti mwene tiko taka banga. Ndengu kuna kutipinzo nda hulira setu.
0: Ah, mamba kenda kutaka kabanga. Sakanaka, baba Itu Juao, mshanga mjenda kunani?
1: Kutanga, kumwiti ule.
0: Tinachomba shukua ni maningi bote ritazu kumisi alida juka. Tisitu tazwa mchonga mijo veda kupekeja kuna ukama hama shamwali pontopo na wazihu wa baba Itu Juao. Walikuti zuira kumutuntu kachamba mukati modroba Lobeira. Tano mwesha mpurukiri, halo?
2: Halo?
0: Zina?
2: Pedro Marefu alfambayipene kukuno kukuni Nyangao.
0: Pedro Marefu? Nyangao. Sakana kwa kadengi Nyangao mahungu wakadari?
2: Nata kwa kanaka hako.
0: Kuzoti mumu imuru kuveriketa mulipa nyumba?
2: Haa, tiripano kuna mkimai.
0: Sakana kengi, hakuna danso la nasiri kwa kundroyo Nyangao Nyamasi?
2: Haa, kwa karneta kutia kuna magete, kuna chini.
0: Ah, hakuna magesi?
2: Hakuna.
0: Ajima?
2: Ajima.
0: Tino shumba shukwani maningi, tuna kuti bote lakona aralipi kunasa kusunga nijika. Nwa purukiri vaviri vukutungamira. Va loeja kuti fonera. Mukatimo mahungu zwa Nyamasirino. Demi ngulo viki. 82-50-11-314. Musarembe, endanyi mbiri meiti fonera. Itisu tino fara kuna vijana nemu mpurukiri. Mukatimo inu nyombe mpepo ndiyo Radio Msambiki ya misoro provincial yo Sofala. Tano mumeze mpurukiri. Halo.
3: Halo. Kiriko manajo wa sapanendu kiriko wa kiri mwepa Radio Msambiki bera.
0: Mungazita ya niwe yangu ngozina.
3: Apa mau kubeli nama ni Fernando Mawane kira kuno mtindo kwa shpondo vipiritu ni bulls kuvisa kufafala.
0: Sakana kababa meno Mawane muri pamuzi jinishi.
3: Muri pamuzi kuvumu kwa ubusu. Zoradi Msambiki mtokoto.
0: Chakari, chakari. Tino fara kama mukati vunja kudea itisi tino fara.
3: Nizone, nizone, nizone.
0: Waro mchonga mchenda kani mu mahungu wa kadari.
3: Apa pungtanga umetanga na ino kita inu nungano ni ino mbirikira ni ino nito nishikuwala nga hata mewate vese no nungu kondole vese la kuzano zio dozi ya pungtanga hapo mjimai ndena sonye juwao mbaba ndona mwana almano nga hata mjimai ndona mwete matale hama chavo vese tino zika ngu urati usabili nungu vese wa nungu zio hama kibaba nga hata mbe hama jamai tambe ngu wanu vese ngu wanu zio nga hata mbe Nenda kuna magindi hapa, watambe ya steli ya popa bura. Tegu mkaruko watambe no mgoro. Tihamudi, tikaukama watambe, tikastigi watambe. Tiamato tambengu watambe. Nenda kuna sesi kwa mtevozi hapa watambe ndiona kamare, manyapao. Waruizi muyana, moto mazimashawa. Wazwezi ungano watambe, wanitambu watambe. Akuvia hapo hali kama ndenda pango ngone ambia amina Ibrahimu ngatambi kwa bibimu ngatambi kwa sonya kwa msambatu ngatambi sonya po kwa mkutu kwa katungu ngatambi Tenda kuna mezizinyo hatu waji juu wa nga tambi. Saidi nga tambi. Mkambu wangu wa pemuha ni mkaji wa nga tambi. Kwa masata nga tambi ni mkaji wangu. Mpina hatu nga tambi ni mkaji wangu. Shiloko nga tambi hapa. Mgini wa watu wese. Tenda kuna wakukiri wakutudu hatu wali nga tambi. Mkambine kune wese. Mkambine kune wese. Ndenda kuna magipani makinyani ukura na wakasponjo ni nzira nini mene sanani wakambi ndenda kuna mzikuru wangu ino kasuwame maputu nga atambi kakulia kama kuna majukarimu watani maputu ino kakulia zulo nga atambi ya kuwale wakundizo mkuhuno kakulia simwendo nga atambi sitoku nga atambi kushata nga atambi mnyazi nga atambi. Kuna vese hawa nini ziwa nini nini sana ni mwani kunu vya panu pangu pashpondo. Nga tamu vese na sese wa zwete kwa vumbu wa kungizi wa dunia wa vese nga tamu. Kakuma pandoku maazwendi wani asimumbo mwazendira kakumi uchakona bishu mwana kwa ngani mwana sata mwini.
0: Shakanaka baba meno mawane takuzom chakira kutitimurijiri. Sarangu shone.
3: Tabongo. Tabongo.

0: Mbrukeri tazo mshakadi kuimba ka Blessing Shumba mukati mo mahungu zora nga Maserino. Mukati mukudavisha na kutri kuita nemwe ngo 82 50 11 300 14. Ende panguva ino takuti tiviye no kudavijana no vamwezve venyu ngo rona iriwari bote 82 50 11 300 14. Tifonerenyu kuti tidavichane nemwe tinazofara zvikuruwane maningi ngo kuva no izwi renyu kuno ku Radio Msambiki emisora provincial yeso fala. Danho mumwezve mpurukiri. Alo.
1: Alo.
0: Zina.
1: Zina yarugwe.
0: Ndawe.
1: Alo.
0: Matindiani Zina.
1: Bozinoti.
0: Bozinoti Zina, Zina mai.
1: Zina yarugwe gunura.
0: Aha, mai Virginia Nyarugwe muri papi?
1: Manganyu.
0: Muri papi?
1: Manganyi.
0: Manganyi. Zvakanaka. Muchunga mijenda kani?
1: Kutatanga anotambisa akandionesa kuti kuno Nyarugwe gunura na Elisa Mawisa. Ndoriya nena kutambisa namnangu. Naya yishanki. Ndiye anatandika ya Juangu na Wiso ya Rugwe. Yangu Madalena ya Rugwe, hama yangu Pedro ya Rugwe, Matangani ya Rugwe. Natandika mwanangu Vovo ngatambe, Rabega ngatambe, Dia ngatambe, Agustini ngatambe, Roki ngatambe, Asmani ngatambe, kiti yangu Rabega na Wiso ngatambe. Na familia Jess ngatambe, na shamali yangu ya Mgana Jona ngatambe, kaza shamiju nyamati zonyosukuru.
0: Zvakanaka, tinobonga zvikuruwane maningi mai Virginia Nyarugwe ngokutifundira kumuita. Saranyushoni.
1: Obrigado.

0: ndota kutsvaka kuda kufungisa mudavijano uno naniweya alo
1: alo
0: azina
1: uka mashati tukubva paruka ndajo hamba tshisva
0: zvakanaka baba Lucas mashati panguva ino muri mukambiri nyazvine izvi
1: ai panguva ino ndi mukambiri nyande tokuta nangu rajumsambi
0: Dai. Zvakanaka zvakanaka tinobonga ngokuda kwomunoita kuti purokira muchungamicho ndakaani
1: muchungamicho chokutanga ndinochungamicho zvosakramento ndinotanga zvakanaka
0: tinobonga zvikuru
1: iya ndenda kuchiva kuisa chibao ndovada vangu varongomuna vese ndochunga vatambe Tuiya ndopinda kwa nukuna kuna shuwa, kuna ntonyo, kuna chimia, kuna jasefa wesi, kuna tamu ya mbangu wa mashati kwa watabe. Ndopinda ndenda kwa shamwari, simao tumashi mashawa, pamna ni kwa panu, hapo nga tamu na mkajwa kuna chini kiseko. Ndopinda farusi mwana hapo nga tambe, mwani usikini nga tambe, wetu kwatu nga tambe, johari mbeja nga tambe. Deda kwarma nusinge kwanga atape Deda kafise kongwati pasufupa kwanga atape Na vete vesi wakabata na jomitambiki na mponda Apo pa kwenjera apa nukunga atape Mushpiti jesu patipo poto papo Kutukutu tulua kama kama ni mshpiti poto poto poto Pa kwenjera patipo Na vese hao Walukuti yusokudari nukiko Kwa pite mapeto bini mwakana hape
0: Tinabonga shukuru ni maningi baba Lucas Mashati ngokutifonera kumwita. Saranyo shoni.
1: Nabonga tesu kumpira wa mumbu wa chikito ni mbezi pasipano pachita.
0: Ta kuzo mutwa kila kutitimulijire kumbejiyo. Saranyo shoni.
1: Nabonga basa pambiri. Nabonga.
0: Shakanaka tinabonga ndisu baba Lucas. Waro takuti... Tifungise muchunga mijo Otavia teimupa kuvira ngo potatanga yedu ino ndima Tichitisa msambita kuira mukupindwa kuchirongwa chongano Indu nombirikira Muzika

0: kare mpurukiri tiri mukati moshira mbashongano inti nombirikira musiko zuvura nyamasirino china wana kutitano mweshe mpurukiri halo
1: halo
0: zina
1: hapa mungubu ya Antoni Sitoro Mukajambi
0: Mukajambi
1: Antonio Paulo Sitoro Mukajambi
0: Mukajambi baba Sitoro mulikwapi
1: hapa kwari kuoni zikone kanyamizi waluno
0: shakana
1: Yegra kali kali kufunga bira.
0: Mhm. Matiri girenyi musiku huno?
1: Ndabwe kumteka kido kimwe hangu.
0: Tekanyi tizwe.
1: Bunu kuri nyaja kuri gura msipa.
0: Bunu kuri nyaja kuri gura msipa?
1: Ah.
0: Nyoka.
1: Ndaba anzo kali kufunga.
0: Bunu bunu kuri nyaja kuri gura msipa.
1: Ah. Ime nipe. Bunu hapo sa mkuponi.
2: Eh?
1: Bunu
0: la posa mkomponi
2: igwanja
1: ndara
2: Mamulia.
1: I'm going to go to the house.
0: Tinabonga shukuru wani maningi sara nyusoni Tirikuenda mbiri mushiro mwa chongano inti nabirikira Musiku zuwa nyuma sirimu
3: Halo, boa noite
0: Bozinote, zina Ndiani zina?
3: Depay
0: Baba Depay muri kashitoriro.
3: Kashitoriro.
0: Sakana kama tiri gire nkuvira kashitoriro.
3: Kanini.
0: Tekanyitizwe.
3: Vantu vaurayambia ngukudadololao.
0: Vantu vaurayambia?
3: Ngukudadololao.
2: Igeju.
3: Nada.
2: Nuchi.
3: Ya, matende.
2: Imwenizwe.
0: Imweze.
3: Imwenizwe, hai. Mkutiangu ndokula numu nhatana nhaa.
2: Vuti yangu nufula mune sikana ndhangu?
3: Sikana ndhangu.
0: Vuti yangu
2: ikugu.
0: Yofula mundu wa sikana ndhangu.
2: Sikana ndhangu. Ikugu. Sikugu.
3: Ndofula no mundu wa sikana ndhangu.
2: Ndofula no mundu wa sikana ndhangu. Ikugu. Malamba.
3: Ndalamba.
2: Injala.
3: Nada. Ndalamba.

0: Naam. Hey. Yogumisira.
1: Nada nchina, sarayo.
0: Mm-hmm. Nakanaka, siru nchi mtekile njedu?
1: Ya, mkujangu ndo kula mungu hakana ngango, epa, ndio na vinyuchi.
0: Inyuchi? Mavi,
1: inyuchi, hawa
0: kena hito. Ah, nyuchi, mavi.
2: Njedu ngai, chairanchi mbuido atambi.
1: Angeti mhepo, tamta midi.
2: Nat, ingai tachila chido nat.
0: Amna zimene atengoleru. Imwe ni akati leru Teka. Tanguhina tiri vatandatu vobuda vashanu sala mumwe.
1: Angati kieryo saja.
0: Kieryo saja. Kudini kwayo.
1: Lenga po ndio ho mkana ibuda nkomanga
0: na. Ah. Andi zopi zo ndinoda.
1: Ah, na tanda kone.
2: Imwe ngai tenga Johnny tiri wazinji, tawia umungo umwe.
1: Ngamu, joni mayamu wazinji, tawia umungo umwe. Ya, maizinada, ndakone.
0: Shakanak, tinobonga, shukura ni maningi baba Depay, ngu kutufundira kumwaita, saranyo shone.

0: sambe mburukire jino pekeja mukana baba Antonio Charanga vaze kutiverengira mbirikira musiku zora ya masereno tano mwese mburukiri halo zina bozino ati zina
1: Raul Manyoa sengatenga marungi
0: Chakana ka baba Raul Manyoa matibigire nyamasi uno kuvira senga senga
1: vira ni indio
0: tekanyitizwe
1: para muntu ndabaga wana kabudzirene manyaka kumona kaizo
0: tamba hotesi ati andimuona
2: ndimuona chikochi
1: ndezese majini manjanga ya kumona ra
2: chikochi
0: meso no gochi
1: yaya
2: andizo dai iwe dizwe
1: ilango achona patero chini na mapao
0: vachona
1: achona Zimbabwe patero chini na mapao
0: vachona Zimbabwe chini na mapao Kana murabo hao.
2: Mlabo kana kuti mpasha.
1: Mpasha ni.
2: Mpasha mnoziwa?
0: Mpasha unodihwa hapa uta. Unodihwa hapa uta, pa uta.
1: Pa uta?
0: Ah, unokandihwa na uta.
1: Nada.
0: Maramba.
2: Ilema.
1: Nada.
0: Tanangaye murabo kana ratuera.
1: Nada.
0: Maramba zvakanaka. Tikanyo gumisira.
1: Yo gumisira. Tiyangana kwa madhala uyi.
2: Matudi?
1: Ndingisa kwa madhala uyi.
2: Supeyo. Opa,
0: tine chumba botira dajuka. Mukakwanisa moti fonera ngopatsa baba Raul Manyoa. Tizwe kamu jomati tekirari kuduka kwacho. 82 50 11 314. Fonini shiri mkati mondima. Mochirango chino chongano intono mbirikira. Tano mumweze mpurukiri. Halo.
3: Buonanotte.
0: Bozinotti, Zina.
3: Zina ndini José Mungalo Francisco.
0: Baba José Mungalo, muri kwapi?
3: Ndisagara Gorongoza.
0: Gorongoza.
3: Sì, sì.
0: Zvakanaka, matibigire nyimo siku huno?
3: Ah, ine tsandani ndiyozi na ine pano, kodi kuzvingane, ne?
0: Munangano kana munaindi?
3: Sì.
0: Ngatende.
3: Ah, wanga kwatu wakada kufazia na tuma bijari mai wao.
2: Asimiri tu fosko.
3: Fosko, ne? Imeni. Wanga kwatu wakagarada wananzara na lira maningi, wakagarada guta, hatoriri, ne?
2: Ah, wananchara anorira
0: maningi. Wananchara anorira mugoro kana tambori.
2: Mugoro, tambori, ya.
3: Nada, ndaramba.
2: Isaku.
3: Sim.
2: Isaku, saku.
3: Nada.
2: Ah, ananjara anorira maningi.
3: Sim, ananjara anorira maningi, agendera kaguta, ato iri, ne?
2: Mugolo malamba, ngoma.
3: Ndaramba, ndaramba.
2: Ngoma malamba.
3: Sim,
0: sim. José Tachinho. Zakanaka.
2: Bola, kana kuti bola hal.
3: Sim.
2: Bola, lidi?
3: Nada.
0: Zakanaka, tekanyo gumisira.
3: And istojo, istojo, kagarai na ziro maningi makaneta zaya toriri. Kagarai na ziro inaulira maningi.
0: Zakanaka, wadu jadu nga iji baba José.
3: Sete.
2: Chwailanchi mbuido atambe.
3: Ndondo.
2: Ha?
3: Ndondo.
0: Ndondo,
2: ndondo. Ndondo nat.
3: Nad.
2: Taramba, taramba.
3: Tabo.
0: Zakanaka, imweni nga ii. Tangwina watantatu tubuda vashanu osara mumwe.
3: Wabuda watantatu.
0: Tangwina watantatu.
3: Sisi.
0: Wabuda vashanu, wosara mumwe.
3: Antwezi.
0: Shakana katitubonga, baba Jose, saranyu shone.
3: Sisi, maita mbasa.
0: Shakana kapanguwa ino takuti tongwambe ta pekeja mukana, Antonio Charanga. Hazi nshakadi kuti verengira mbirikira, musiku ozuva ro nyamasi rino.
4: Andoa chalango kufira mtundu wano vasafara zuna uleshpavu. Kwenga nudoda limweni, ntaolefamba na lefamba. Taola kaguma pakati po gwanja, losunga ano bongo, nuhai vivi. Andaa mbongo lia, mundu huye ufuncha bongo, nanganini mkuna nakatwala mundu huye wetwala fadu yunguvo. Andaa nangamukundu wana yuhai vivi we, nakuna natwala saku yunguvo yunanga handi. Bongo haa, kunduwa natwala fadu yunguvo yunanga handi. Andaa nini, dinotola kadera ii. Nenda kodira kumbeji no. Ndawa nengenda kodira kumbeji no. No kontari. Un, dos, tres. Agora munda no kasikaro gari la kadera hii. No mpeke jafadu yungu hui. Nanga tabo tajiz. Togala hoi vivuia, no bongolia. Munduia otola, otula fadu ya keyo chanchikapo. Otola kadera. Opinda kumpechi, no endoka siya kaderewe. Nanga bongo weyo, nanga na weyo. Na kuwona kaderewe, nanga kiwona. Hoi vivu weyo, weyo. Kuwona kadera yo, kuwona. Na munda anoka sika gala kadera yo. Anuwana chini, fadu yungui. Hoi vivu weyo, nanga yu waundi nyisi. Waundi ziko mandaka galari. Pono gume pesi notola kori ese. Ata ujikonda nangati. Karikeli momento nochisha hola ndana kori ukshipa. Hola kori chena. Hola kori safarao. Agopo sawa ngani nyisa. Ngofa bongo langa. Kwa hivi unufamba chini. Mano nitaa kunyahuila. Nyahu nyahu. Unuiwana fado. Unuiwana nika. Langa kunyipa. Tamundu nangataa. Mugdishkuti henu kwa chene. Mangatubo ni mwapeno ganyari. Kato dira po kadera iya. Nato diwa kadera iya shwese. Kakunanga vamzimbora. Gagala tensao. Ukonta hali mundu. Un. Dois. Tres. Tei bongolia tempo la umuka dali. Wai vivi. Tempo kana kwa tres logo pali. Pamushi lo bongo. Bongo gogoma gogoma. Do guma dali bongo. Udo gaya pasi wai vivi. Nanga ayu kundi gaya hulpu ndo wana. Natanga guma ndini. Mashi wazo guma huenda kusiena. Nanga ayu. Wana ya kundi galira. Si bongo wakitala. Nanga nsiku zhone le mungati hulireshi. Hulireshi. Mundu huyo nanga. Dosh. Tereshi. Kwa vivu ya papa mwishi pa bongo. Bongo kusofiro gogoma. Wada guma da nanga. Ayi. Kwa lupundu wana kundi galira. Kananga mashiko. Wanda ya takusa nanga. Ayi kundi galira. Natanga guma ndini. Ayi. Mundu katuna nanga ipa bongo waluza. Kwa vivu nga ganyari. Ta kwa vivu ya. Utapuwa fadu ya nguvo ya. Anta hiyo shuta kutati jira kudara. Nga shuta kagalapa muzimo mo. Pangire dakita ngano hii. Shuta kagalapa yu. Mamuzimo tanga galawea. Manakache tunu gala na wana. Chada maningi. Shuku sirira sirira. Mangwana wana uu. Mangwana wana uu. Manenta kwa hivivi. Wangandu guma mundu huo. Chicha koli. Wana koli ndoyo. Guma mundu huo. Chicha koli. Wana koli mundu huo. Ta wajakamwe. Ashbesi. Shuno shuno. Suto gala. Ne. Suda kuzokuvona kumpejie. Suda kupekeja. Shukona kwa shapi. Unuzo shukone wapiki. Bongo, renanga kwa hivivi na inyisa, piki nufamu pale upadoko. Andaa kwa hivivi wakazo ganyapi, kwa wakazenda kuila pa nizupo mwishi la bongo. Udaguma paka dela dali, ugalira bongo, ugalira kwa hivivi. Udaguma ushpiri dali, bongo limana pa mwishi pa, ugalira kwa hivivi. Shusha pele la pano, nganda yangu, shudogu nangadea, mamuzimo, wanakaji, tuno ganyala, shudogu kandika maningi mkubo, undo sirira sirira, nwe benad.
0: Shakanaka tina bonga shukua ni maninga Tony Charanga.
5: Nungane ya kasa langompanga, wesa na nchile wazi.
0: Mshakadi kamare. Trikwenda mbiri, mshirongwa shongano, indi no mbiri kina. Takoti tivi yesu nko patwa teida vijana nemwi, ngo 822-50-11-314.